0: o ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia irawa kia koutou te wāhanga tau patu patu hoi ano. Ko ta hinoi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou e kama. Ka mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anoi tēnei wā, ko te whakataetae, ko te wāhanga e hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
1: Kare o ki te whakarongo ki ngā tautou.
0: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
1: Whakatauki.
0: Me te taonga nei, kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
1: Ko wai te kai whakaari.
0: Whakaari mai.
2: Ko te whakaari, ko te whakaari.
1: E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
3: Hoi ona kīngi.
2: Lī morunga.
1: E pūtaruha.
3: Kare nui.
0: Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Ko wai te kai whakaari.
3: Simba.
2: Te,
3: Simba.
2: Lion King.
1: Ka pūtaruha.
3: Watai
0: mama, mama ra wāte.
1: Ka hao te rangati te roke tango ringa ringa.
3: Oh, kāroha ko te maki maki.
1: Ai, momo maki maki.
3: Kōhari.
1: E hara pei te
2: Rafiki.
1: Ai,
0: tata, tata ra wāte. Pai, tino pai, itika, itika.
3: Tēnā koe.
0: Rafiki. Karawe.
3: Mohi o ke ari maki maki.
1: Limorunga.
3: Tēnā ngā kia tere.
0: Anei,
2: takahari o.
1: Kia
2: tahina.
1: Ki hea mau ai.
3: Kei ti rawa mo te upoko.
1: Oh, tau e whaki. Tau e whaki ki te motu.
3: Me ana koe.
0: Kau kei huna.
3: Kā ti te rūpahu.
2: Nāku te rōrau, nāru te rōrau. Kā ora ai te iwi. He, e kararehe ahau. Ko taku hoa, he kākāriki. He kararehe hōhā, he hīhō.
4: Donkey! Donkey.
2: No te hea.
4: Shrek, Shrek.
0: Ka pai ara.
1: Ka rea Shrek.
4: Hoi ho.
2: E hara.
4: Hoi ho, haiwa.
1: Tana, ana makara.
0: U, tēnā rā wātu koe Leoni, whakaru aki au ko Donkey ke. Mano, pai pai tonu, haere mai. Koe nā ane.
1: Ko Wayne King ke pia.
0: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana.
2: Te rātaha, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
1: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
5: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
1: He tamaiti.
5: He wahine ahau.
1: He wahine.
0: Kia kaha?
5: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matilda.
1: Matilda!
0: He tino tī, ka pere, Matilda.
4: Tini hana.
0: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
4: Tini hana.
0: Matilda.
1: Ko he au te wai a te tira koe mō whangara. Maki iko.
0: Apai. Nei tō tapu tapu.
4: Matilda. Nau e mohi o kia, ea.
1: Matilda wai.
4: Matilda.
1: Te
4: te kotiro.
1: Hōtaka.
4: Hei tupua.
3: Au dao.
0: Kia ka, wepua.
6: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
4: Minion.
1: Ai.
0: Etu, etu.
1: He waka eke noa.
0: He waka eke noa.
3: He waka eke noa.
0: Anei liwa.
3: Ia tuku nāu ka mea mātaunga
6: rātai.
0: Mā te hei te poe. Ka pai kia tere. Ki te rātaha. Ana, ana, ki ora.
6: E pei ara.
0: Whakamahia ngā poe.
6: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
0: Tangata no Hāmoa whakamahi.
6: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
1: Toka.
6: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
1: Mangu teitei. Poka
0: toka. Māma tēnei.
6: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
3: The Rock.
1: Ah.
6: Amene, yes.
0: Ah, ka pai, kai titika, ka pai. Ka pai,
6: kai te rā.
0: Tīpiri. Omai, omai, omai. Ka pai. Aua, kore take te rā mahi, ueno.
1: Ki poe. 때문에.
5: 그래.
6: 그때 티피리가 그때.
0: 내가 티피 가만히 또 보았다 이거. 이거 와가 또 와.
2: 오래. 오래.
7: 그거 기 때나 그거 기 때나 키 와요 때기 때. 너때 받아. 아, 개이 아.
0: Kapai nā reira ko te toa whakai huakau tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīma nei e mihi ana kia koutou. Nā reira e tū tātou, he wai atā te hāre ake nei. Haere mai tātou.
1: E rau e a koutou mahi, goofy.
0: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, hewei hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Puku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: Awe.